أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام وكويتي راديو قصيدة أونلاين. délu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila aljanna to seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bo bu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu jox lu information yi bayiko ci suñu borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gem mu jariñ la ku weddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ni waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek dimé ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala bari yalla dogal dimanche ba ca top ngant am xam ngeen jamono ci buru lañ tollu dombe ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ni fass yene motali rek waxtan wagn tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ci lako sabab bayiko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci sun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamne hadithul qudsi la yanantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samaa sun borom dani yeen samay jaam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbele mbokum doom adamam am ci lotange bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbele mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko monat ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko nexe kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbale len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbale len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jëfé diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal joju fi ngi koy bayyi mu wañu ku nekk sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am mooy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal bu nup alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joo di nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgg mu waxante ko ak mom alal joo di nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo def ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkale do jekkale do jekkale mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yak fa sun borom lolu moy yak fa sun borom def alal fo ko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay deg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako de mayulako dalako denk de bise ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dalako denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ne nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ci bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu na fi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dana ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do lay gis lum fi wut wa amé fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dedet wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul lu tollu in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poche dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir islam rek waye nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon difay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la Serigne Touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko ma yow aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gëj neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben su sax bok di moyes sayyiduna ay sene ko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel gaay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la adina ak li ci biiram yalla xam na waaw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ila mune su la ko wax Serigne Touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk turas bi ñokay don ci xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatu ñu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib re degen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi nga dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ko deed yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak moonu gënal alali jambu muy deedet yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بوموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويد ويد بوموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كول تخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارالو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر musiba rek la fa fek bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gui day bayi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga deme sa fa sa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbih bi sharr bimi dem bayena ak njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da joton bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñi jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal xiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laaj ko ousmane wéddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw du walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diisok yalla ci ousmane gee ba fajar mustafa alayhi salam mo julli gee selmal di diisok yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom dul dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Osman bu muy def li amna ample ben employé bu mu fayut deedet employé yepp fayna len yorelu len 15 Osman ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngok alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ki nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xey yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette ci nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yaakar na ne alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yaakar yaakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu akhlada yalla neena yaakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam ju bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju dul jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lolou da dib sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongay di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robinet keur guñu nañ fa duggal ab robinet nañ fa duggal robinet motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw waaw lula mana fegal juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba mune anam lu ko wiral ñaani way sarax ni ñaani way sarax ñako wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu lu fi denke alal jula upp na mune fa talafa talafa dépasser ko mune ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna mënta indi dara lu reey li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu boole joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant bi ñepp dekk
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yoy kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce mune man di ay xoran bu ma sa wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mune xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ni jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus

ñu di la askanale ci ron képparu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala wal ilmi wa rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muné lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara luddul bëgg xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sécheresse leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rahatal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mune xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew di tire kontam dem ay koor mom man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi wala tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné bi ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandere jamb ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou kenn war nako doye dalal nit lolou kenn war nako doye est ce que yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku lako wax lokay tontu
da ngay jël ay waxam.

0: bi aya bi jeex fele neena wa antu su mo khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeex na mënuto am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna amu ni sa dundigi mënuto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xass dag ce billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tard perte ce billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni fele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Ahmed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maniko wute ngal yalla ay waxam de waye wute ngal yonenti bi waxam waye wute ngal waxe seigne touba nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman kor seigne touba neena kor moy wéru faydu rahman kor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam kora ngob sahrul aman wéru sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la di alex sama borom wéru sécurité té pourtant day bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam waye and ak lo lepp kat ma ngay di alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koor ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la nga demé ci ana bi lay neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemign ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fumu ci jaar ba yegg ci sa mbax man na yak sa koor benen bisil moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu dañuy yak koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumb lepp lu yak koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat koku ana bila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu ne waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene charte la yene charte la lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle su bobu nopi delu ci wat ci keer gi dal ni ndax sayyidatu aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ñu ni kon fanano wul yene ji wa demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ñi ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel li fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dok lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop xam ngeen ni ci melni seigne touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir daana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom seigne touba danako dinkane ni nga xamene ci walu tawhid imam al hasan al ashari la ci top al ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsani min ahkay man seigne touba ma ngi and ak malik koor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi ñuko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon seigne touba ngirum malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngirum malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-khurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan neena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dox wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara su boba defo tahjil su boba bayyi nga sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def muni waye nak bul sante jaxate mba sil la bay dog te fekk koor fekk jant so wogut min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant so wogul nga dog muni bu ko def mukk muni ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul njariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul njariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul njariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi munam ni yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taccu len murid munam ni ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou mo tax mani suma siyam anta bihu lam yanhasir fi adam al akli faqat fi mahtubira muni mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolou xif la tuddu muni ko lan moy koor muni is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamni day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muni fexé ba gardé ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga gardé ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna amone su djuroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi was sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ko dox sa nop bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noy sa loxo bu ko lal lolu moy deug koor wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ak sowuk jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko boole ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak silla ak samba ak sisé ko mom té moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko xani sal silla la sant wala samba wala jaxate bu xëd gëté muy dama baña xif tax
2: moy al mahdi moy al
1: bati yalla xam leena raxasu ba ca cionca la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndogu joté ke def ko ni lool mom ci bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timew ñak defé ni ko su joggé do tousourati salaam ni ëpp na def seigne touba néna lool ëpp na def na def mom mo na ñi sant jaxate ci la nañ ko baye xel bu ñeggé ci koor ga baña top seen nday jor ñom tamit inshallah wa ta'ala kon xamna seigne moulu ci gattal li moy li nga xamni andi won nako ngir waxtane ko ak yeen ngir jëm yalla fatlanté ko ak yeen inshallah ta'ala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar té ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profiter pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatané parce que man wéru koor yi bu féké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tudd moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yégg ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defé xamna kon ah ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko defé ñu continuer wat émission yi rek ko defé xana ngeen and ak seigne modou ci rediffusion yi bu fekké né rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu ah inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolou batay lolou mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolou moy tax xamna bu wéru koor xisé toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ni sant jaxati ak samba defé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulumu din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm daara ji ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairan jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wu leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba légui rek ba légui jazakumullahu khairan jaza ak ñu melni ñom ñom seigne ahmadou diallok ñom seigne amadou diallok ñom seigne ko soxfalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna seigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jazakumullahu khairan jaza yalla na leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalla na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla nga ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbaye cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam jogé barki dem rek la fi rakam jogé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jazakumullahu khairan jaza woor ni mëni suko doole mata won té man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solo wayé nak innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki su ko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jaza yi sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal
0: moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beggumako waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñooñu rek comme ne mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñudul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax daara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khair jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla ji ci madinatul munawwara kon nañ japp wër wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wër wowo ñu dal di japp wër muharram mu nekk première wëru julit ñi nga xamne ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wëru samwe mu nekk seen première wër bi nga xamne ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wëru muharram mu posé len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonantu ba Musa alayhi salatu wassalam yonantu sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonantu la te yonantu yep ay allié lañ yonantu yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ñoo bokk jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonantu yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonntu yalla Musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursalon yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonentu bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi werr la kon nak limuy tektale buñu ne musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko netli ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alayhi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyiduna aisha net liko neena yaronata sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax wadduk batin la wala wadduk sahir la en tout cas lu mëna xew
non la ko sayyiduna aisha netale wa kanu yawman

0: yasturu fihi al-Ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde Kaaba ga di Baytul Haram kon waqi'atu Ashura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu Ashura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci Ashura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko mëna wéddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabarak wa taala bindu na sun maam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqraba hathi sajara fa dhakuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqad aysu sitma wa la taqraba hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeu la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan na leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminā nāṣihīn ñu daldi waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakumā laminā nāṣihīn ma ngi leen di waatal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisé yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir seen confiance bobu bakkar bobu le يوم القيام بوكو توبل ني يالا خوتي وون ورماي بد خاوي سوتراس ادمه با دارا وراتوكو مو مل نكو ندايم جوري وون نيك بيب فكوني ادم امنا نداي واخين ولف لا بوبا يوم القيام يويت نونو مولاي دال ليغا خامي سون بروم خاوي نا سين سوترا دارا وراتو لين ادمه ديف بيبوم كيسه garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw ba ko fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xam ni fuddal ñew na ci garab ak fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande ak reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub إن شاء الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا آدم واخي ما جيغل كو ما ساني كو سي خولم باتاي غيس نغي يرمندي يالا نكوي دباتال فتلقى آدم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال bu ko aadama waxee dinaa ko jiggal ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayna aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànn ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wi lam taxfir lana wa tarhamna la nakkunana min al xaasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko warmal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may koko neñu adama lool la ton sun borom tabarak wa taala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko batu ñaar ñoo xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñenn ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci a juddoo lu ne mën na caa juddoo motax boo ñaane yàlla ci dara jaam rek sun borom mën na laa wuyu tabaraka wa taxala waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi sun borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa neñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit kadhalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wote waye alhamdulillah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam yent yalla nuh jamu sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul nuh alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam yent yàlla nuh dafa nekkoon koo xam ni ku amoon dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñi jub luy tax nit ñee baax luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg al musrikoona yi ma doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ña ngay taf photom ñam koy saaga ñang koy xas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay yi continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na amuñu ko rayal ma ñi ñepp mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom xala no on rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ coupé internet bi liñ koy coupé coupé amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mune ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mune ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mune ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa mu na amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu baax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu baax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu baax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ñi tudé jabalu uhud ñi aggé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñi xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wota sa wuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxuk yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yont yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yont yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñ wax Firawna dajé won ak ben leader buñ wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yor won pouvoir Musa mo yoron pouvoir bi Musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xoxal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Musa bo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Musa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Musa ay mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Musa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Musa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak minitaay discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñ wax Musa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Musa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Musa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faaw ma sak ci mom pexé ni ko légui man pexé la ni xana légui sama asa secret yi sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër minita buñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi daldi dugg dëkk ba dugg réew ma di renseignou ku ñu xam ni minita Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal délu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minita yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca daldi joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp kër bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minita Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamé ni gaay yi war nañu xey pour ray minitaay mosaay yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko bu la gaay yi sekkutele ba duggal la ci mpax da na la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqallahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw mosa buñ croix won sa keur yalla wal beuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw fir'auna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom comme jox am nañ digelal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical bobu ñu wax mosa la ali salatu wassalam ak fir'auna la lanatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitam la mom mi joxe ndigal ah biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay minitaw fir'auna lañ fir'auna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legi dal comme mbir mi dawe na nonu legi li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantu yalla Musa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal lama tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrikun qala kalla inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legui bi nga xamni ni opposition bu radical bobu nga xamni tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joge ni day ray Musa ak mbollem ñim andal Musa rocc ko na di wutunu rawale bakkanam rawale ay minitam ñu daldi tak ngir fas ko yene dabi taal seeni kat kat ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen sekkutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wërne opposition bu radical bi ñuy wax fir'auna dana ñu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye déggal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla képp ko and ak mom bo démé ba dara ceug di sutul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla ni ko musa lu ne ci sa loxo du yat mu ni ko door ko ci geejgi xol musa xat yeb yu door ci geejgi geej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina Musa daldi daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa an jayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko walegi ba nga musale Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan Musa ba lamiñ yépp di Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fir'auna tudul turam sax dañ suma akhrar suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na am ni ñi ci dess ñep ma alak leen sama leader ak militant musal na leen ñi ci dess ñep ma alak leen suma akhrahnal akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasawuf ne nañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonnti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa ta ne kon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñan wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitam nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci Yalla Isa mom dafa xam Yalla dafa xam Yalla dafa xam Yalla lutax mu xam Yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko Yalla teul kudul ko Yalla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla musal yont yalla musa nak isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika isa ibn maryama قول الحق الذي فيه يمترون من سورة مريم وسلام عليه يوم ولدت جام منا مني بولين ما ديفاندر باي لين ما ديم سي الله مو ديفاندر ما ناخ يين مون لين ما ديفاندر كات بو كارتوس يي تاكي رك نين سامبو سين خيلو بكار فو واي خام دوب لاكرمو سني بي تاك رك يين نيب نين داو kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minitani ku fa te moma ar bama juddi ci jamak salam bamay juddu ben minitani wu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidtu mune bis nga bu may fatu mom dong la fa yakar nak bis buñ deme ba war ma ray sax kérok bu boba yalla mumu kep la yakar ci mum musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryam xana legi weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay domi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yëkëti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax mune salika isa ibn maryama ki moy doomi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi yamturun yena ngi ni doon wer wer yena ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa doomi yalla la isa moy ku teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune alasi fi yamturun li ngeen doon werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama doy maryama jigenako jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waja ne teul ci bas ba tanan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug ah ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na don ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla lama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonante kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ramu so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fukk ko gem ne mat na juroom fukk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alkhimista ngon yeen wa rew mi yeppay alku ginaaw nangu wulen ma gem nangu wulen ma top jox ma rew mi alkhimista ngon yeen ñeppay alku
1: yàlla ni ko waaw ba xam ba alxemis ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. Alxemis dara xiwul, alxemis dara xiwul. Minitan yépp daje, ñi def TikTok, ñi nekk ci Facebook bi naan ko waa yaa ni woon alxemis dañuy dee anamu ana deega waa mu am gàcca. Ni moom xajootul lii ci réew mi kon day génn réew mi rek. Waaye suñ borom ni waaye terewul nag, terewul nag li ko heureur boobu di dal nag sama yonent la nag. Wax dëgg yàlla sama leader la maa ko yaboloon. Inna yunus la min al mursalin isabaqa ila al fulki al mashun fa sahama fa kana min al mudhahidin faltaqamnahu al hud. Mu ne ak lu mën a xew yunus sama leader la man yàlla maa ko ngemb maa ko yabalit maa ko yónnit. Mu ne waaye nag dafa yàkkamti ah bi mu yàkkamtee dig leen mbugal ni leen bu ngeen seetaanee ba faluñu ma bu ngeen seetaanee ba gañewuma da ngeen perte da ngeen mel nii da ngeen dund situation bi ceeb bi dana yokk kafe dootu am tax yéen tamit ngir sant li ñuy wax santas ngir santas leen léegi nag minita yi lànk ni ko ñun duñu nangu sa santas yooyu le am nguur ci dogalub yàlla la nekk moom daal yow woote la war wooteel rek yunus dal di mer ni kon nag démissionné na mi ngi dem. Yàlla nee na ba mu démissionné ni mi ngi dem gaal ga mu njëkk a yem avion ba mu njëkk a yem moom la jël wala bi mu njëkk a yem rek la jël. Nee bi mu jëlee gaal gi dem ba ci digg géej gi nee na gaal gaa nga fees del nar a suux gaal ga nar a suux. Mu am benn renseignement sénéro bu nekk ci biir gaal gi daal ni gaal gi bu masaan am problème bu mel nii rek xam leen ni am na leader bu def lu mu wër ta def nañ leen ko tegoo bant am na leader bu jalgati ñu tegoo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mooy jalgati. Ñu ne ko kon nag fukki bakkan duñ ko jënde benn bakkan déedéet téeméeri bakkan ñu jënde ko benn bakkan déedéet yow lañuy sànni ci géej gi ñun ñu mucc wax dëgg yàlla. Moom laay wax leader yi da ngay gis leader boo xam ni benn bakkanam bi képp la bëgg a jënde bakkani sénégalais yépp yow sa benn bakkan bi daa jar bakkani sénégalais yi sa benn bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp sa benn bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moo ko gën. Sa benn bakkan bi jarul bakkani sénégalais yi moo tax Seigne Touba bañ ko nee sa benn bakkan bi jaral nañu suñuy bakkan mu ni déedéet téye leen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téye leen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yàlla may aaral boppam. Moo tax waa gaal gi ni yunus sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sànni ko ci géej gi. Suñ borom nee na ginnaaw man duma bàyyi sama waay fu mu toll ma toll fa ak moom faltaqamnahul hud ma yebal benn ngaax wenn jën wu mag mu ñëw ni ko da ndiix wan na ma yebal aw jën mu ñëw ni ko da ndiix wan na. Waaye nee na wa huwa mulimun nee na nag yunus a ngi am kersa am kersa wa huwa mulimun mi ngi ci biiru jën wi de waaye ànd ak kersa nag ànd ak kersa ay waay man lii lu ma dalee yàkkamtee jot ci nguur jarut lii ba tax tey yàlla yóbbuma prison boo xam ni prison wu biiru jën la ma nekkaat ci beneen prison wu biir géej muy ñetti prison lëndëmu géej gi biiru jën wi ak géej gi ci boppam ñetti prison yàlla sanctionné ko ci. Waaye nag comme moom leader la boo xam ni reconnaître na ay njuumteem reconnaître na ko mu dal di gaaw dellu si waat suñ borom nee na fa lawla annahu kaana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asuuna bu fekkonte ni gaawul reconnaître ay njuumteem xam ni moom yàkkamtee ko yóbbee lu ko mën a dal mu ni buri woon ak loola prison laa koy bàyyi ci prison wu biiru jën woowu fa laa koy bàyyi ba keroog ñu naan suba la ñuy dékki du ma ko rey sax ci biiru jën wi dama ko fay barek dama ko fay barek mu ne ci prison bi bañ ne suba la ñuy dékki. Yàlla nee na buri woon ak reconnaître bi mu reconnaître njuumteem noonu lay def ak moom. nun lay def ak mom njum te nak lum for for tuba ko gëna reuy tuba ko gëna mag sa bu nit ki rekone tere ay njum tem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkon tane yunus reconnaître ay njum tem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni subala yowmal khiyam bañ ni subala yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xetti li yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma aswara yawma aswara ñi nek prison ñep te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fasenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may aswara ñom ñep ñu genn ñi biseeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asora ñom ñep ñu genn ñibbi seen kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñu wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dañ ni dañ koy sacrifier mom yunus yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bokku ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu doon sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jeme kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci bayyi de leader yepp lay massacrer yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Ablaye Wade ni ko waaw waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défarati justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme legi mom xalel la amagul experience mu dal di genn rek def laay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yag do ci jot de muni ha muni waawo ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def jolog national ñom opposition yépp ñu def jolog national bi ñu defé jolog national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoub alayhi salam Yankoub bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlog national bis bu ko Yankoub ba yëgé du nangu Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañu wara def jëlog bi jëlog national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn jëlog national buñu bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun muni aja ban xalatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay setan en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu xalatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dedet ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqu fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax Yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mën leen ko ñak baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mune tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa al khufu fi qabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké ni bayi ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqitu ba'da sayara légui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayiko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu fekke def ngeen lima len wax ma nga suratu yusuf bu fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolo amé ñu sanni yusuf ci ten ba mom ay fréram doyi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko anet la ni li ngeen bëgg def bu len ko def bu len ray yusuf mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupéré ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ fele ci gannaaw ndegi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi nga xew lolu duay leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidam min kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmut man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yankoo ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñuy bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ño fi dakk wor waaw señ modou jeexal guma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togu ñam wi alquran waxna ni muy talé gas be ak nim koy togué ah boudé sun rewmi la rewum layig la alquran bokut sunna bokut waaw yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sun buñu ah kay bayi len ñuy julé ko wor rek waye sun birum adina mom genné len ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolou joté rek ñew leen yeen lolou rek lañ leen di doye yeen mom lolou rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg ko ma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolou du deug meunta nek da ngay xex system bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la du fi amé ndax lolou mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni ñin la du fi amé ndax lolou mbirum diiné la lolou ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi nin ci diwuk tir gi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba

ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya, am nga ci droit, am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni, am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi. Du liberté lañ wax, kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Morsi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa leron sax ñom leer na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotel lit xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom wa gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñi ndé attaché man nak sama yoon ci politique man politique mo politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique mo dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi mu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waye mak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul beugon mu wir rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek djubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni waju suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wër la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray al-akhiratuhut adina tax sahaba ya waxon yonent niko ya nu geunal sunu nday ak sunu bay waxu nuko ci sen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñuy lum wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal seen ñaari waju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bu mtax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc ngalon seen ñaari waju mala kay dañ lay war eulek yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni di wala gënal sa ñaar waju malaka yi dañ lay war

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام حفظه الله. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين، دلوس ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال. ني جيغول لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu. Liko waral moy sababu itti jamono, te moy ni ngeen ko xamé leg leg conférence yi nga xamni julli ñi dinañ ko sakku ci ñun, lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay. Ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tolent sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax, waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay lu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la neex nga ni hukmul mufsidina fil ard. Atep ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam. Xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degul ñu rek motax, waye amna yeneen itti yu ñi xaar ni ci sunu kanam. Xam nga ni doom adama lu jëk suñu borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la, waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoom manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aminaase suuf ba suuf am liñuy tuddé al islah, mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lolu sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, duma ko tuddé sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambour yi ci seen tayu bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambour sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci tirem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmatu llahi qareebun min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñayi ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma te wek ma ngeen kennal ma te wek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu baba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu baba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci bi ragal gi and ak sopuma bu baba inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo défé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji mëna na kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom mëna mu ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mëna kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoñu nga xamni ñoñu ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoñu la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way tey leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar ne lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tusidu fil ard khalu inna ma na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yashurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tusidu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambour yi bu len sakase mangasew jambour bi mom gite wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambo di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox la ko nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko taal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won ñiko diko yak hôpital bi ngay taal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won ñiko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlaam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañ wax ni ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sab surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali eta tabaxal leenu tali tabaxal mu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fañ ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakasse walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere baytal tali bi goudron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godoron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakase legi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal legi bu ngeen ko sakase koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi khalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yen yene yak kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawati nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk sun Touba yak fum meuna don aramna fum meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk sun Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission wu yonent bi yep mok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and na ak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla da ko waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala ghafurur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd yeen balma bu ñi nodd tam fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemuut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy ndax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi la biiré suñu bop te di leen la biiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambu ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salika lahum khishyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaawu lisina yuharibuna la wa rasuluhu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambur munu yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agara seur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekkenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh dañ ko gis atté kat bi la yon may bu taray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ci djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasse alali ñooñu yeen nga yok semeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wama li salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wama li salimin min nasir aw min nasir wama li salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wama li salimin min amimin wala safihin yuta néna ñoo ñu may wax

li taxafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li taxafuf li taxafuf wa bi ci rew dañ may soñni tout nama wa lutax ñewoto ci rew man man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan té mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeenang koy dégg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrasé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diiné daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom sëriñ soosu nga xam dañuy tebbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mais amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngok dama ci baña xoot gaay yi def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñi ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jexal dara aghnia waye nak min at-tahafuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mo ni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen ne jakare xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax mo ni ñom la yas'aluna an-nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn suñu mënta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ca ndox mo oso ba fay waye lañu jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraron ben bis romna seigne basirou mbacke xelkom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbacke mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yobbu yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ñu xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi waye lolu señ basirou mbacke mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla
lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolu mom fa sase mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñen wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqo mimma tuhibun wa ma tunfiqo min shay fa inna lahu bi'alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam mu waxna ni serigne sekk jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye limi wax yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay det yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkonta ni tankam tegena fi mbamu xam ni daara ji doxé atta mele nak gadul abdund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeerugo waxna ni masnaay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buul ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatu ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillahi ta'ala inshallah ta'ala kon ñoo ngi ndokkel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñing koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina sunu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh jonne ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yal nako yalla def sa téré jëf yal nako yalla nangu bu ko nangoo yal nako aar yaqal nako fu yaq dencal nako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërëm ak sant
soxna Zainab Assar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena leen wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen leuk bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khair jazayhi wa daray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khair jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tobu yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khair jazayhi jere jeuf jazakallahu khair jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazayhi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax serigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khair jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khair jazayhi jere ngeen jeuf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulere yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhouna malé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñu ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham ñi nga xamni mo yoré radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day faté won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum tedd go wu wajurum jigen soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lolou lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk tiofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalna yalla bayiko fi ba ca kanam ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte ci ñak tuddi gi waye buñu señon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa ma bi nihmat rabbika fa hadis rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane.
kon nak te dana deg seigne mansour si bu tiwawan dan wax nan ñu defal la teranga yori lextanan da ko yeyo ñu jëm duful la kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yi ñu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaaralena teranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci cant ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sant donte yeen bëggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téru rek mom boté guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere jëf jissaka la waxe jissay mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal wax dal la ci mëna yëm jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante Yalla di li ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñëpp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ jogé ci magal gi ak légui, ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sunu mawdu tay mi ngi jëm ci li ñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam, nga xamni ñom dana ñu woute rek ci seeni sharia moy woute seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamen ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sé dugu yi. Sharia bi ñent yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokkon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata, yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil, mani lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mu nekk sharia bu diggu doomu, budé beulé day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia inshallah mahamad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxon aadama abul basar jim joxon nooh alayhi salaam jim joxon lut jim joxon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna ad-dina indal ila inda dina indallahi al-islam Ali Imran sun borom delu waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma dine ji nga xani moy dine l'islam man yalla awma ci soxla dine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xamni dikkal na yalla te dikke ko diine yi nga xamni mom la yalla joxoon yont yalla Musa muy l'islam gi nga dal di top sharia Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al islam te aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa alayhi salam képp ko xamni topon nga ko te defé la nga xamni mom la santane won muy le sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamni mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yonnt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam soosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yunus sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi len fang ni du ngeen fi jaar yunus sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni l'islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya'u yak mursaluna yi ñom ñep dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yeb ño bok ben adef yefer yeb ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent du mo yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo wana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la ñu ni bo gisee ibrahim ali sallam beggon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ni ah mu ni li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin seen waxin yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni ndey yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama ndey pourtant day lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de amna ñu ko ko jëk wax de amna ñu ko ko jëk wax mom da topando donc da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni ndey yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ni du julit fekki wul wota l'islam ah kay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ñoo jël way julu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay nga sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax naw toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib daawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla lañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan nit mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yi yalla nga tuumal te yonent faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqh ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ne kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppi ku dagal day soppi ku lu dagal parce que yonentu yalla ñuko roylo ni lum def def leen ko dagal na dagal na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mo ne as-siddiq adahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mo ne ni ngoy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ni ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena réeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mune wa mune ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa makk gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nees tuti rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis geleem gu doomu taal jitu seuf saako yu mel ne ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonentou siddiq moy lolu legui lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep dakoy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep dakoy mom dakoy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad naa rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamni yalla dako sip do ca dok tank bi yonentu jep jef jo xamni yalla dako aramal do ca dok tank bi yonentu lolou la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tank yonentu waye neena lu haram do fa dok tank yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonentu di ndialo yonentu du am far yonentu dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak dana gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonentou ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsoum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danse buñu ñewon fekk wali tok yonent tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar waliw bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam
lol tax yonnti yalla Musa bam demé ci yonnti yalla Suhayb ba wagn ko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu néfa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonnti yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonnti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonnti ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim galensi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganesi tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di tagoto waliw bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw di ko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waaw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla ge nga def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa ndox gi may dox ci kaw ndox mom jeuf yalla waye nak moy gi ma moyon fele lolou mom sama jeufa lolou sama jeufa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni sayna bint jahs yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko sayyidi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla di ko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu juddiwale ko am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne diw wëllu la rek moy diw xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modi ken moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu japon waxtu wo xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tèn bo xamni sa bo xeyé di ko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkenteni dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wésu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné ya nga may déglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digi bi nit bala don waliw day jaar ci sala singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara aye bele ma jek wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba ma ne ko jebulul tigu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jibluna womatu jiblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jiblu sa bone jibluna te do top ndigal do baye tere jiblu wo de ku jiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibe yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womat jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman

baax jo xamne jigen ngoy jëf te ngeum yalla lal ko ku meena doon ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanu yannu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëgge waxtane sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fasko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay don leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak dom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leg leg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ñu bax ñu gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñuy tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wawbeut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi ali sallatu wasalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallatu wasalam nga suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yonent wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu al mar'u saliha al mar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy al mar'atu saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ basmel ni soxna jaarut lay maryama busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way fasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué né len senou tar buñ ko won kudul sen borom kër senou tar buñ ko wone ci télévision senou tar buñ ko wone ci Facebook senou tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lulul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer
tar dañ koy fabriquer.

nekkatul lu netaral suñu borom xamoon na loolu motax mu ni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mu muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu netaral nak loolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef dañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar ciap ciapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabrika tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñi sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn facebook bu mu genn television bu mu genn youtube bu mu genn tiktokor wala tiktok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg na ko mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Maryama moy sen khudwa Maryama buso wala Maryama alayhi assalam ñaari Maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Hafsa moy sen reference neelen buñ solote manamone buñ defati bopum nel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monter rek nga xani bu la nexé tegg tegg ne xeyna bobu mo ci gëna way bobu mom garawul benen bi mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rabbu ko rabale ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jub ndax yonent sallallahu alaihi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jub fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigeen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigeen ñi ne leen kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi grefas ak nim diisé grefas ak nim tangé gëra faas ak nim xéñé boko téggé ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca téggal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la demal genn tele nga gis xalé bu jigen bo xamni nenaay tiktokor la bala genn tiktok
fenn fenn mu ciap ciapal fa fune fune mu ciap ciapal fa mo ko kay wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la wan sa tar bobu garder ko yak sa borom keur TikTok rek TikTok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn TikTok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bo xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal TikTok ba YouTube ba etc sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu beugal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancé défi nima gis na ni nga binde nit da khalaqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga binde nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munew muni waye nak seytane ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sande ñen bal mo lancé na la défi muna muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muné ko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala ni ko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñu ko bëgg tar bima len di imposer man seytane mom lañuy bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention waman yataqi shaytana waliyan min dunillahi faqad qasara qusranan mubin sun borom ko wax tabaaraku ta'ala suratul nisa sun borom ni kep ko xamni deggal nga shaytane abu yenga ci li shaytane wax d'accord nga ci li shaytane wax na kon bu boba na la woor ni man yalla dégagé wona légui seytane moy sa allié mune te képp ko xamni seytane moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko mëna doon da nga perte adina perte al-akhirah loolu suñu borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni loolu tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom mune mom da fas yene bok ci al-mar'atu saliah loolu tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba jalla ndax setan mo la sey won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xinu wax set ak xinu wax set ak nim rafet ñun ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeeguko yeeyu ko de subhanallah yow ya dimbele seytane pour mu ye yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama
li gëna am ci mom ci solo muy bëtt bëtt toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom bëtt li ci gis lepp da ñuul mom bëtt yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk sox sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieñeru jant bi du lak yaramam yow sox si nga dëkk dafa jégué jant bi ba cieñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci bari sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jima melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom seriously parlé bu muru won rek dal di compléter mbok ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek légui mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu xat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defon rek bok ci al maratu salia bu ko defon rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna yeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeeni na seeni soxna daan solo wute wut ak madame donald prum wute wuñu na madame donald prum di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame prum François Mitra, Madame François Mitra, yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis Madame Sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal à travers ci li ma gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam du def bopum nen yalla nuko wax de mustafa mbey sa moko ko de mustafa mbey sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum nen man waxumako de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonentou waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna bo mum leerna ina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seureum buñu wax asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma setti muni anna asma bint abubakar دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقة فأهرد عنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه يانت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا عيسى مو نيت لي موني دا ام سما بن سير سما بن سير بني واخ أسماء بنت أبو بكر دا فا نيو دي ماراندر ويسيت mune bimu duggu se rek yam ci yaronata sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigeen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu se rek yaronata bi ni wol bit won ko gannaaw
te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam muni wal bit wan ko gannaaw niko ya asma muniko labbayka ya rasulullah muniko jigen bo xese tollu ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bol bit wan ko gannaaw ne ko ya asma muniko labbayka ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagne delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fat tayat jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca tel ma di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñu jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trois li ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ne ku jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ku jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadis sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna yi jigenul muhajiruna moy ña gaday won makka and yonent ñew madinatul munawwara mune yalla ne len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca cien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti li ci sa morom mu am sahaba yi bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li wax lan la mune aya la bu wacc legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca ten ba lañ xotté seen malfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xoti dal di muro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeureum ca ten ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom ay bi da ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ci eddu seen wa keur def ko ci eddu da ngay gaat nga teñjek illi yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lolu tax ñu am connaissance bobu ñak muru mu futti ku ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoon wuti connaissance ci mbéd mi ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé jigeen yu bari
da ngay gis ku mok alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum nen mesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance da amna ci société yo xamni bëgguñu jigen di yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw fenn fu ne karaw di fajjal la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko regaju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal le beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoyu nak le directeur des sociétés yi bëgg directeur de société yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génn say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci loolu seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ daqu secret lañ lay daq fekk sa mouray bi do nga tax ñu daq la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo démé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rek li ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo démé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ngi ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leen l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni askeli moy ngam est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muni gatch ak adina ngoy xaar ak go al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def loolu la wax ku ko def rek man yef ala salik ku ko def rek nangu li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul khiyara min amrihim sun borom neena suratul ahzab daganut yelut jaadu rafetul warta am
ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng nga daf ko séparé julit bu goor wala julit bu jigen wërta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wéx munima dédét wéxul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentini da wéx muni dédét wéxul da xong sun borom neen képp ko xamni ni képp ko xamni man yalla bu mané da wéx nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu saab yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan wa waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ni jamono ka laaj dedet da nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ndax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono ja yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñun wa jamono ño yaq waye jamono yaqul de ñun wa jamono ño yaq xetul langage la rek ñaan jamono ja yaq waye fekk ne dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaq ñun wa jamono ño yaq sun borom neena yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonnante ne da wex mi ni waye nak muni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusifum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur wa hal man len ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may al yek mu jël tar bi jaamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap doktor dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ci mëna juddo ñaar do nga ci mëna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yen sama mbokk jigen ni ma layel len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimign gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëm ngeen bal ma ci baat bi diw ndëm la fekk wallahi dem amul xam nga lo ama beut ba ay mba gemign gu ay waye wala fako meunta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemign gu ay beut bu ay gemign gu ay nak ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi febar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beud la
nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci jawaru nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba tourwé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sekestere ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wu l'islam néna buñ démé ba tourwé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sekestere bir kërëm bu mu génnati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu génnati di lor kenn légui nak gaay yi génn far di fekk borom bu di ay ndax yaay génn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy génné sa bop ya gis ben video bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji les six ndaw footinga bu bokk ci borom bu di ay ak lami ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu fi yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu wala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga ayaw bokkato yow jéxal nga cimi walliw non la mel cimi walliw mo beut bu ayam duñ balé dara yonnentou sallallahu alayhi wasallam dang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil len mo ñu yanu ko andil kër yonnentou sallallahu alayhi wasallam yonnentou niko jakk xol comme yonnentou dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yeen ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko wa galaxndikul jox ko ndox ni ko galaxndikul jobbe dal di galaxndikul mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñokke jog dem yonam tous jotatu ko lol la wala mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul ñen bal lol la wala mën ta firi kon al maratu salia fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa keur yonent bi la don waxal waye wa keur yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa keur yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keur yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen len ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gi bëgg laali asama fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab aptar fu ne taf ca ko seeti daayira ba té yaangi bayé sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani shaytané nga ko ab té nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seigne Eladji Malick bako fi ba ñew
waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajali jailati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarajna tabarajali jailati ula da ngay dem marché marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarajna tabarajali jailati ula lool mu ni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneent bi lay waxal de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def gañu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delul bañoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyati kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyatil ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru guy bëgg laali asman mëno muru loy musoru nurolu astriel la xuma musoru gën xamut isama nday parasol bu ne ci kaw jawuji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxone soxna sbayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna sbay lantana lidin ata tastiri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna sbay muna muniko mang lay deng bo beugi am dine muna muni boy dem daire bo bul ciap ciapal da nga beug am dine sa dine ñong muna muniko boy dem daire ba muna muniko bul ciap ciapal bul teggera fas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu gor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmé waye yéré goor nak la sol dal di jël ak sen ak dar tak ci ndig la te yere jigen ñi nafi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fa daayira mam cheikh rafal jëm neenaay solo bu melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamni reubum yalla nga ci reubum yonent bi nga ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fa nga jëm pour dem daayira so demé cheikh ibrahim la ci biti bulo ko waxul ci sayir wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joy ak yonent bi lol la cheikh rafal def wa wote wu ma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu salia fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nop lan tanali dini ata tasari jisme ki ya saynabu bi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig naw ga sol yere yi goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm
ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala kër ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba baye cheikh rafal mom mën ta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam al-akhirah mune kon nak moy tundiku len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo leen ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku nu sa borom keur mo nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa wa dañuy sey ak kilifa nek soxna kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu ah le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen te yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom legui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal baangi fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna
bu yaman ci lolou mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kassan kassan yi bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolou yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek reference ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek reference de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wane ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa dale na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serign bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serign bi ba nopi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna taylibi serigne bi ya leen dakk ndayele ya leen dakk baatare ya leen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahsab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa waakeur ya nisa an-nabi man yati minkum bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkum bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yebbi di wote bi yebbi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compé say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina
man yati min kunna bi faizatin mubayyana kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa doom dañuy maye sa ñeeke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batere rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af lahal azabud da'i di fayni la di fayni azabud di fayni dama koy multiplier par deux jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallay ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa kër yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téréna te defo ko diko neub de waye mu bayina né buma lay duma dama koy multiplier ndem wa kër yonent bi li yalla wax li kon waxuma kenen néna buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni né nga domi soxna ngaay né nga sa bay moy deuxième khalifa général de mouritée motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de mouritée khalifa général de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la musa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la 'adabul di'fayni 'adabud di'fayni loolu sun borom wax 'adabud di'fayni ñu wax ndax yalla man nga lool muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu loolu ngeen wax akama yombu wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muna mun akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam

borom rabbi suwa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg ma bet ko ak wursawum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek don ma setti rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman la wax rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok donte amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa wone kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamale ko sa jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may na lako waye la tambalé ci karé bop ba ci wéwi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def seigne modou mbay tiam aya daire rek nga ñew bokku fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko
di xol rek ak asetunta.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام حفظ الله ونصره. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuba bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa tax sun borom tabaarak wa ta'ala bi mu wacce ci Mustafa ali salatu wa salam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ni islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doom aadama bu ñëwoon ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doom aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doom aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doom aadama ci boppam. Doom aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk. lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyabay ku fanane na fi la tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañ la bindal tuyabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala fusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al mu'sinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lulul ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulul ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruqu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu muy andal ñu muy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wurtu collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'da ja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak su morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi allah xirtu do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay maangi ni laqad adlani an dhikri ba'd isja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytan li insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha kana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggun ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarini yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni señ babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'ud dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasul sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad alani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentou ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek nga saga sa ñiitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su utarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan do nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigéen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéréb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé da wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ da lay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni legi xale bi laqu say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé né ko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek wan ko ni ko pécc mi ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mo togak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lolou lako yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajale di fenkale ay weñ
1: muy kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé songu nday ji wëñu ko wat fa daw ñew songu bay bi digënté soosu loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu diis la joggé ci gi kess dem ci gey kess nak koka lañ wax nan diiw lu muy dukkat ni lo tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggin yo xamni wuru ci bayyi dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adab ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adab ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adab ma nafsik teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou lolou dakonti nak honoru doom adama dakonti nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi re rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo degge ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'al walidayni ci dama koy teunk rek ca gine nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defeni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërta démé nonu wërta démé nonu wërta démé nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit warula yilif warula yilif warula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lay xone tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom digg becc ak bayyi fa kër ga ya nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo genné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obliger nga genn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam néna na nga genn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa bayyi faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer etika xamni da ngay tambal wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yonnatu sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamiñam ñi ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanabi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa doom gi lu dox sa digg ak mom muniko sama doom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonat niko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawara ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jall bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu fekké ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek fekké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legi nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yonam nekul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëcë kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nek kat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam niko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beuret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis wa jo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bim ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne mo rantu seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma'al walidayn al adabu ma'al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé

mi leg leg nit jokk ci gonima defal mako ci daara ji benn mu ñew ma jënde ci ko ay téré jox donga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaba leg legi mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala aliwo wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni lako donga yi dekké fu mu ci doona rek sadaxa jari yango muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jari ya sadaxa jari ya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yene ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yene ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct 0 50 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñi tuddé fidaawu kunu ci bari lay jënd sédd li ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko benn kilifa ak diine amna benn sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé seen bop ibad rahman sun wëlëré la sour bimu fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sa mo ayé ñu diko défal señ sa mo ayé won ñu diko défal ñu ñew munima li bida la waxté yu bari ma génné benn téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin neena man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye teewut nak ma defalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy net li de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama ndey safara abdurrahman suyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko ndey xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba aljana bimu noppé munima saway na munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom leneen luma la maye mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal
wa yalla neena man ken duma lebal lo rafat ma fay la safan ba al jasal ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma xadamat moy sa jëfi bop wa xarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa xarat joju ulama wi mu fasironi lenn ci ñom firé ko ay manam njabot say doom yi nga bayyi adina say doom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dong la mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci meuna def bo xamni ni ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna sen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol ba nga fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajru asim tiyaba ju magga nga fi di la xaar tiyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la wax safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fexewon ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitabu sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitabu sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxnako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fa tarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñafa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñi gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit buma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'ibil arda bul andak ko alku boko ande ak mom neena fatar da ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda ne fatar da ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kay ñu and dem jangay lay deg boy kay ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yakala l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaqlin fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko mo te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddi ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne num ko xet ci aya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha mu juñ ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni mangi lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaray laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërsekk ci loxal yalla la ne jamm ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy aw za raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddel ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko messiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi saraq barek moko waral wayan de gisi saraq barek la mais ambition de misire aw saraq ba muni ñatt ñi dal buñu nek say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemiku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mouk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay walé jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal walé jikko arabiyé ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne moussa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenter wali bo mutul ak mu walla wilayam gi waye bo def fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sebi wicc boy fréquenter wali legi mu walla wilayatum gi waye bo def fréquenter ab sangit lek mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru assane ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajul
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewante leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila messer ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajurum ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fam na dematuma waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dimatuma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wana an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu len bok ben reso yeen ñaar reso sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom té alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk noppu guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom reso sax dootu len ko bok loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yaw bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapi sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit mam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rewmi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq ji bëntil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu ngok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakk ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla, xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek. Ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara, bëgg ay yu bare koy waral, yu bare lan la lay jural xaalis. Moo tax yonante ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm, xaalis xaalis mooy seen xërëm. Xam ni danga ci yor lu bari, faatu bàyyi ko fi, yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar. Moo tax Seigne Touba nee na woon, Seigne Touba nee na woon radiyallahu ta'ala anhu, way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam, mu naa mu ni musawiyan dinaara ayni bil madar, ninti milliardaire ak ku fanaanuwul ñaar dërëm lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, boo gisuf lu ñu jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari, oustaas yu bari li leen tax a dëwee tey wallahi xaalisa tax. Wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwee, waaye xaalisa tax ñu dëwee. Oto bu rafet tax ñu dëwee, oto bu rafet tax ñuy maslaa, oto bu rafet tax ñu meetu ñu wax dëgg. Oustaas yu bari, oustaas yu bari, oto bu rafet dong tax ñu meetu ñu wax dëgg léegi. Xam ni am nañ complexe, complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide. Moo ko nettalee sax da ngeen ree, damaa takk fii sama sareetu mbaam bii ñu ci dojji jëm marché ba, waaye gone yeeg meer yi may romb ci mbedd bi ku ma e waa Seigne Moustapha may sam jee xoole sareetu mbaam waaw sareetu mbaam. Et après sareetu mbaam lu ci ne yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ma gënte da daan kott mbaamam na, mbaam ma la daan war kott ko, mbaam mi yoon nit waaw kott na ko togg ci Abi Urayra, mbaam ma boole leen wangiitu ñoom ñaar ñëpp ñoo ànd daanu waaw ñaar ñëpp ñoo ànd daanu. Yonente bi ni ko waraatal ñu bokk waraat mbaam ma dellu leen daane, mu ne waraa mu ni ko waaye rusu na maa daan yonente yàlla bi ñetti yoon nag, loolu rusu naa ko, waral rek te dem wala rek te dem. Waaye borom xam-xam yu bari bëgg lig si tax na dëwye waaw nimeetuñ koo wax dëgg gi moom déedéet dañuy raay raayal rek, fexe nañ ba siiw ba àgg ca njombaxtaan la ñëpp di leen déglu, waaye nimeetuñu wax dëgg nag léegi. Te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg, wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa, waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët ba dañuy raay raayal rek ci kaw, raay raayal rek. Yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinar, addirham wa dinar. Addirham wa dinar, ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom posette yu diis yi ñu dëwye leen, ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom kalpe yu diis yi ñu dëwye leen, ñenn ñi ñenn ñi waaw ñenn ñi ñenn ñi. Waaw lu ko waral toolul amal, toolul amal nébét rek, nébét yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal, ma atalla abdul amal ila asa al amal. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon nee na ab jaam, ab jaam li féeg di guddi mébét di dem, mu naa mu ne jëfam di gën di ñaaw. Doomu aadama bu bari mébét, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor. Borom mébét yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw. Ñu ne borom nibet yu gudd mu ne amu ni jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek. gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu jiddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi malay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jegi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala auto route bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa nek poste bu nek duwañi malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga dégg mu ni badjan jobbe njaay ay yow da nga xam jobbe njaay mu ni la jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye mu ni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyal malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom baniko sa bajjent amin te xu jaak sa baye bok mu ni man malaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mu ñu leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjent jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko en demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngi def udkhit fi nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka duñ la wax demal dug sawara muk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak juli dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe muk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappante dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fosta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mon julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gënoo fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jeme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagnen ni ndax seen wal da nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontut usqit fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fa no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la yuru yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxé di jema jaay ngeumé di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji dayna la wulis dem makka yow wul jumaaji dayna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxi bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga yi dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar naay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal jamudu falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba danako tuddu di jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defini ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax ya ñu bari dañuy patax waye sa nguñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jop ñu dañuy patax ñap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenk loxom foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jenn ciew waye ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouss mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi xani bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonentou jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek dug aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ño la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bok yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لو لير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سباي گنل كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba yi mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba yi ñu la mat jëkëreñu fi xam nga batu seigne na tuduma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo di djek sey na tu dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam batu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku ak hakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma dor leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi may na mako alko ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diu xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu matas
1: subhanallah
0: bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu matas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bula neex nga tudde ko al khalbul mu'min bula neex nga tudde ko al khalbu salim mbaram neena ci alquran allahun nurus samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam fasu narun nurun ala nuri ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب ليمير تي كاو ليمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tubax neena bu jamono yaqo ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoy ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoy ndax lek jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoy jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañu ñu al muslimuna fil ard li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du ala xéetu yent yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir ga ñu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni señ muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni señ babakar si amna ca ko melni cheikh modou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ña nga fa nek di islah doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhiril akhiri muné way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba war ma jang joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la dalon ñoña dal ñu lol de masna dégg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kèn warma la tuli légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa ci yéne sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dana ñu ma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seen muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seen muntaha nga fa di islah qali nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana len xole jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islah kuy islah xed wa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou yusuf bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundina ko ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal malik fil ahda'i ma yamil tamil ma aqda'i yenen ba muni ma yamil tamil bilam tirai neena xol moy commandé ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakan bat bat gemign xolaleen di commandé xol neene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn duko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko dingat tank du dingat bedd du dingat nop du dingat lamine du dingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñ jëm rek ter yépp top ko ca bu dawé deugmal banex ter yi top ko ca mu daw deugmal fen ter yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ter yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba néna bo bëggé sa xol défaru bo bëggé sa xol bokk ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xollu arab bul son ci defar tank nan tank bul demati fu arab muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fahtabil al isla lil khalbi ma yena bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalb khol defaral sa khol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek señ touba ne na ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol di jami ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil du ben fan du ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja ñenti at ca dara ja fan wéri at ca dara ja ndax nit ñi dañu wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañu kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu bi defar nit yaq nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ak serigne dara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi ak serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek te kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje ra señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol manam ni saqin dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musul waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax motax xamou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay yi xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du ken buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du ken al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reey ko ko xagn reey ko ko xagn el observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek témer ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reey balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédét kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu sëri té koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañu nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallimi la yonent wax hum lil muallim bo gisee borom xam xam mu na mu hum lil muallim jugal war mal ko jugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd shahr shahr man shahr gi ma gis ci nit ni ñukoy shahré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shahré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shahré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bo al iqd shahr shahr bande señ modou waxtaanu jeexul waye na sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seigne Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi Seigne Touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim mune xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wettali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam Allah sallam dakoy wetti fu mu tollu di wet mukk walli yep diko wetti walli diko wetti atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku leen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte senegalay té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu ne mel ak sénégalais am jaamur sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jaamur ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel len wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramsé ko suko defé mom xolam di bëgg genn té du mëna mim ba sét ca ndax xëss nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu jamale fa waxtaan wi inshallah ta'ala gis ma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñoom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que di ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awma ci solution ndax señ modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg deglu waxtaan yi ñoom sa bo demé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yeen ci dess gona yaang ci jema kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma wonku daara ji te yeb ñom Moudou Mbaye mëna sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala ñe bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko naka defé kon ñu ñu wax yalla rek ka tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutuma te yëwuma ja kon defena duma ci añaané kenn dara mbaa ma di ci soxala kenn dara waye dëgg nak mom la fa suñu yéene diko gis te duma ko wax bu dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fasuma ko yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg noppi ci sheytaane su mooma nga ku gis dëgg noppi ci rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi génn ci li akay kon déssa wara wax déssa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seysina te dootuma ja fay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mam deug la ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ab jeb mom jigen lañ ci xam ab jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall da nga deg ñukoy lebu nan mam cheikh rahim fall da melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep la bëgg bëggatul lenen lolo kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digone bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum juroom ma nga xane mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yi mel nonu mu dalal ko fi baram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bu ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu ni ko aw alhaji fallu yeen batay dal mune su gëna nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mune len ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa mbay isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccëk mu dor la gëm wala mu dor ki way réagir wa ko ci gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal señ mudu ñu wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way def ko préparer lolou tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñu nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla mën na ci baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla mën na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwo mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du soti niki yonti yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy reflection danañu gor gor lu bu bax ndax dafa bari lu meuna bax jaare ci ñom ñom jigen ni danaka lu bax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu bax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baxuti dara dafa meññé dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa arada Allah amran ay Allah lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp bërem mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanuk shaytané.

wëliw seytaane tek ci wet ge boodul boromam xel do ko mëna sétantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay wëliw lañ ah kay ñaar ñepp ay wëliw lañ waye ki wëliw yalla la ki nak wëliw seytaane la bo mënta sétantal man nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté ben mujjadid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dé benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket non mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serign ba cheikh ahmed bamba neew yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk ben di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek doomi ruham ba nopi nek doomi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xipil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdullah boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana parparlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laacc cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lool la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laacce ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mune kon nak bul ma laajté nga ne ko numay def mune topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñun cheikh abdul ahad
nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambalé dé par par lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambalé ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñëwé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manu tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar modem voyager bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam démé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka ji mom la jende gele mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji
dal ni panget nangu mbollem geulem yi nga xamne mom la gindon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice omar ni ko fi djub ak djubal ak djubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino omar jaay geulem ñepp yobbu trésor waye djub ak djubal ak djubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xamna ko do réussir djub djubal djubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo beugé réussir ko djubante ti mu djub waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan djub djubal djubante dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du djub djubante deung deungal gëna deungal ndax ki ngay djubante bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan djub ak djubal ak djubante ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nang suukaram duwañ nang suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nang sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako si ablan niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa soukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh ablan ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh ablan ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci watone jamono ha jamono dana neex de bu del ci watone jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu ci watone bu cheikh abdullah delu ci watone mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama beug mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la beug nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox xalal alalam manam boba keuruk tuba la tuddé keuruk aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé tuba li usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah hat sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi gimi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara
kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatali ko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati abki alayhim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi khaabu bil halawati mun gatcha ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatcha ngalama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobulenté daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi fofa la leen yalla di dëhël fofa la ñi fété kon waliyu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadaat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni waliyu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allahi musama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan Allah yawmal qiyam do dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkale ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jeexital ci turum yi mom wetal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum yi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam Serigne Touba nekkone wasilam ni nga xamé ni Serigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba
tawhid ak yam ci mom yalla xamna ko yalla xamna ko bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate gogu ma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xam lughatul arabiyya ak len ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum biñu wax tindodi yobbu fa njabotu seigne touba gi boba seigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu seigne muhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayiko ña mak te am doole ñuy seddo alal ja ñeneen ñi dess fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ngi leen exploiter rek bañ xey nek magum jëm doga xam fu ni jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex
lolou mata moytu la lu mata moytu la cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh abib mbake al insan al kamil serigne abib mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi dula fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji cheikh son yi bu mbacke ngir alquran barabba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyara barabba ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bim julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangami ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam mustafa mbay sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doonanam say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh shoaib wagn ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi cheikh abdul hak jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jubjublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé njub gi mom dako judduwalé samay nop dako judduwalé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé njub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidina umar
njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul ay fil ard jëm joju kep lañ massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naaw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sore wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def li ak waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimbul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwarah taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di naan ndox mu ñu teremi di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu naan cheikh mahmoudul fadal da wax naan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdullah fadal mom bo mësa na ñew ni ko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg
bo ne xoos ni bi bala nga yegg tawte bo ne bo yegge bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delu wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bañu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul ahad bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah taleen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonn ci benn way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yenen te bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yenen te waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayan kayan yi ba ci bangu buntu keuram falay fanan nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayan kayan yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran way si abdullah ko fi jëlé de si abdullah ko fi jëlé de radiyallahu ta'ala dal nañ ko yalla fayal dal nañ ko yalla fayal minimum yonantu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yenente bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني مانغ لين كوي مثال تي باكي صوفي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني اوامي waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé melni ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana saxum ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax
waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jup tay dëng suba lool lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu del wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nepp saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestéré ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé xamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jutna nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah had moy cheikh abdullah had ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen balm sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure boko ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sart ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jelewat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wér ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wen yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ak dem len ngeen deglu discours ci abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al
mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarseur bi nonu mu koy sarcé non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxaso ak mom sa bo jaxaso ak mom leer yi yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli shaykh abdullah roy ko farata la ka misli shaykh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti wali ñoom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotu seigne touba gi am benn way ñi bo ñi way seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parparlo mané ko dédé dama wax fi ma miné parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama fuma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis nako ci biir njabotu seigne touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis nako ci biir njabotu seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienté ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yagna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu ñëw ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug de
xana deug balen mako fi ta dem xana deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kañ djub bam fa joggé dootu ko defati ko moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandu tek yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandu tek yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbake deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëjuna degg ci yent yalla Musa ak Maryama ndayam am doom te amo jëkkeur am doom te amo borom kër ca Maryama la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom justice rek la xam justice ndax Jalalullah gila jakar lol manu tegi njuggi justice rek kamatu dinu tudan mom justice rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek justice rek koku moy Cheikh Abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da am ngeen ni justice bu amul kaw suuf kenn du fi dund injustice sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo don def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte justice dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xit ngen yaakar ni ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arrêté saga
lolou kula ko wax xam nga ni mustahil la lolou lu jomb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo.

diku mu xër ci ñom pour ñu téxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop walax njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop chalayam de waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wutu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rawofun dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawofun waye ra'imun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramuñ peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé gone day yeg ba ci ndom baxtanal garam du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la ne yantabi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet dalen di top ci li seen njariñ nek walaf njaay neena ci buray rayna borom waye sour la bëggoon lolu magako mëna xam mag mo mëna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy tibbu ndank mom lolu magako xam ci buray rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lopp mu ne ko wañil dé tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lék gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lék gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu baye ko gona gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasu allahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wutu yalla sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fayn tawalaw fakhul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fayn tawalaw fakhul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla

bokk yi yeen peuple sénégal ma ngi leen di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne sénégalais yépp serigne sénégal gep man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne sénégal yépp man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamne yow bamuy jutu jutu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankute ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la seen ñepp mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del seen ci ba seen bu wax ngeen saga ko seen bu wax ngeen gennel ko war seen bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu daldi bayi ci diwen sa dara ci tandarma meñut muna wa lu xew ba ren tandarma yi meñul ñu ne ka dañ daan goral tu yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi demé wul ni mu dal di gennat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lélé demé poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mbaamu def lu wërte def lolu ya war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmul lolu dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da nit da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom
ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga juddu ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari dañ leer lu nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak newuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan ganaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndi lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Murtala monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Murtala moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munut en balma lolou la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu حديث القدسي من عاد لي وليا فقد احسنت به بالارض سنتو باني وكل من عاد القيارة بوبا نا وجيبا اوجيبا اوجيبا موي دنج لا يير با اجينا دوكو موس فوفا جار اوجيبا يرمند يالا نانكوي ديغ واي دوكو غيس اوجيبا كل من عاد القيارة اوجيبا كان في يالا خريت يالا سوبي يالا kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resusu suñu lu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yelbo a general ni koy togn té ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay ñu ya lolo ko taxa graw manam doom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak doom yi togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn ñu ya lolo ko taxa graw doom yi ay togn mu dem duma seen bay doom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit Seigne Touba neena luñu sopp la
motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena beug borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kepp ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fek borom xam xam ba jengut li fek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu len séparer moy lam gi rek ñun aaday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi wul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolou muntu ne fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci kabin bi di faju si ñew ñun la gor gi fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daan ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mune am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunul la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa likulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide
wali kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis amna gid generation seigne touba nekkon seen gid amna gid seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis amna gid yalla namul mbir mi jeexagul yalla namul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna muni dana fa tek comme ibou saxo génération orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokki ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalou yalla ci xol bu tang lañi dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañi dekk ndax dañu gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang lañi dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagn Allah moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo doley liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek haka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tuyaba ji gëna bari len bal bo ci bolewon hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu defal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbalé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tuyaba jurey la as na ma gis
شيخ صالح مبكي دم سيارة جوان شيخ عبد القادر خم جنني سرين صالح اللي جنا بريج أكدو جم جو أتا كنا مو أتا موكو جنل كنا مجي موكو جنل البري لوم دان بوكو شي كنا ملا لأي بيم جيني شكر سرين عبد القادر سرين عبد القادر نجكنتك مم أبيل كو بارتو جناو بي mo xamni xitmal ko la ci djublu mo baye kanam gam daan dugg fi seigne abdou khadir ubi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci djublu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net liw mako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu borom hamdatu cheikh Mustafa Diop al Koki borom xamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal gu mako nek ay ñing ko wax jazakallahu khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali waxni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali waxni bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xettli rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xettli amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xettli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga di faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla ne len yalla yeeram yalla xamna ko dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yiw rek ak jam danaka buñ togué yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno togga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé comme yab mbakum min dal muy kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladi yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu gende bu fekke ni mo doon servir su gene tour ko ca tatu garab ga barke ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoo
seigne touba ni del barkelu ci ñom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nuqil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam mu jëfé xam xamam di jangalé di jëfé li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa ad-dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni sénégal dara dëgënu ci yalla xamna ko dara dëgënu ci nak biine sénégal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine sénégal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deganu ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom la seigne touba bindi di seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta maahu neena bo defee li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jéggul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na baña doon ab talibim man na doon sax wala rem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer
yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gende ko la ci la sa aaju di fajo budé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup kiyam beug ga muy beug ba gende ko la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñini fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batayi ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sadjeng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal beug na yewi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bu sa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal wexal nga beut bo xamné sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajo ak aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajo ak aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fekk boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi balay jox nga wo ko ndeke baba numéro cheikh ndjay lama jox mo wo cheikh ndjay momo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma deg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ngi gis bamba ñuko andale ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi muna munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin muna munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lamako netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé dé daal ni tekké wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo
ci cheikh ahmadou lay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi tali bi seigne mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lool ndax digna ñuy wéddi di fenak ak katch bi wax ni togu mak seigne sam te laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ñi dañu mëna wéddi legi mu bok kon dal seigne mouride xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñoo xani seen panik aaji ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdullah hat cheikh abdullah xam ngeen ni wala rew sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdullah hat dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdullah hat da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu Abdul Jalal mom direct rek Abraay la du wacc yonam lol taxna nak comme Senghor du julit mu wax ci m xelam ni bis bu fi Senghor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme Cheikh Mahamoudou Fadal mom amna connecté connexion direct ak Seigne Touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni seigne wara nga fi ñew waye bu ko kenn piece nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne seka khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara jeep extra ñu koy gëreem bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domaine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bo né mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sa borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna da lañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma ma lamb sama poste diko jox xass mu ma di señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mu ne señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla yalla barkir sen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radhiyallahu anhu sant nañ len bu baakha bax geureum len wa diaspora bi nak mom dama len jelle le ñom
mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continuer di tenir yeñ dan tenir yep ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye téréwul rek ko ci melni ñom bay jili sék ak ñooñu classe ko gën ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khairu jasaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigen ñi lahasayu salire bayfal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi mak si ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jasakumullahu khairu jasaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako wallahi lool rek jaroon nako dina ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yoyu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoni wu ci way ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ñuko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi nan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yi riyé wuti nan soppé yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu leen waaw ngelaw leen yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajé duñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm ni yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

par ba nek ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am njariñ mune nak wa jamono dañu jort len ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel mune ñom lool lañ jort mune xam nga lu xewa kharrahum iblis la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalen war ñu ne ko lutax nga wax lolu mune tara ba'dhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakrati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir mune akay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man señ touba tara ba'dhum maangi ni jakarlo ñom mune da nga gis ci ñom ño xamni len ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man de mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga andak lol lepp waxam ji mune la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak metitu nde mune andak lol lepp kat ma'al israri 'ala al-kaba'ir mom defoutul bakkar yu ndaw yi waye ponkali bakkar yi sax nak lay def ponkali bakkar yi lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititu nde señ touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat ma'al israri 'ala al-kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu ma'al israri 'ala al-kaba'ir mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci ponkali bakkar yi sembu ci ba toy ñi ko waw señ touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ab jambour la ci yow nga xol ko ba seppiliko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar defirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakkar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakkar yi gaay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ touba day wax na ci nahaw di neena bo gisé xol lo wërta xol haram muna mune sa bo xol lo wërta xol yalla dala ci nattu mune ndax légui genn walé gi do nga gis yow la ci biir gisoo ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té gisoo li ci biir légui nak doto am jamm tank gisoo li ci biir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mune ko man dama am borom kër mune ko jabari jambour juni ab jambour ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambour ab jambour ciala ya mana katch nga bal jabari jambour nu ci ab jambour ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la man be mam jikeur de man jabari jambour mu na jabari jambour ab jambour ciala subhanallah señ touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jikke bi amo ci bakkar

ay nak xol bu jëk ba xol bu mujj xol bu jëk ba bu mujj xol bu jëk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene bu dé Europe goor leen ko yobbe goor leen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fum ko jëmlo mu jëm fo fum ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni di nga lalo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di lu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow day reba dara yobul fa luddul setantal soxnaay jambri ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du morum jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morum jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata nda wax ju bon mune mom Seigne Touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux nga gis jigen ñi bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon chapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa chapal doga TikTok fune ding fa chapal doga TikTok yaangi def tabaruj te alquran dala ko terewon wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ca teseeni bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga ñëm wa dem daayira mom lu ci chapal lu ci wut dem daayira don xana di mo daayira rek tangal café goor ña naan nga joxe sa di ñibi war sa kër borom kër waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu chapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepp ni goor ñi tamit duñ la xol
goor gu ragal yalla dong lay baña xol goor gu ragal yalla dong goor gu ragal yalla rek lay baña xol way dem daayira mom jeerut ciap ciapa dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sante keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci ce talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudu mbey jam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nopi tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya bo amé fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fena fena fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewu neex ku ñam jakar lo xamni jewu neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo len wurtu wax fi saxé lañ lay lemé nim sa ma tax ñuy ku ñam jakar lo xamni jew jewa neex wal qiba jew ci ponkali bakar yi la bokku légui réseaux sociaux yi moy jewu kay bi moy jewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufangi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko Seigne Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara euleuk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yé TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam legui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi ngi lay jural ay vie vie yoy mi ngi lay apporter mi ngi lay apporter khalis alal legui nekkato abdullahi waye abdul mal nga abdul mal moy jaamu alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo de comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis ngani ko adjar nako di la waye mbugalum bamel ngi fi ngani wax dafa garaw na garaw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul Cheikhoun Bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu setet Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muni fa in qulta lahu hadha aramun neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga ne mun hadha la yaqdiru ahadun an yatrukuhu li ken mun ko bayyi
nga ne ko lutax ken munu ko bayyi muné li anna jami'an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni wa kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muné waaw muné ma annahu la usra nas ila an-nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muné ñi diko def ëlëk bu len yalla fangon jëme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwmo bëgguma ah legui buñ len fangé jëme safara do nango dem té buñ fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba né li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la né kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu né ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagalin ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax nahna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla wax fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé ñu def li def li mëna ñu li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xép ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xép ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xép yeen ngeen koy xép benn bis rek yaang koy xép waye yalla mo xébuko yalla xébuko yalla xeybuko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señ touba neena mandargam ragal yalla du dara du judd du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mune man yalla xamna ñi ma ragal xamna ñi ma ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharim bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal karagal yalla yanabi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net li ko yanabi sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray
def na lu nu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayile nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko ne action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yalla nti sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yu ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy toggu seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bolé sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mum ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana mun ndax mun dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ tay mo wax li ñu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mune mune jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma al anbiya newul inna allaha ma al mursalin newul inna allaha ma al awliya ma ngi and ak yonenti ma ngi and ak wali ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako
bo xam ñaari ñaari wujji wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wala ba am ñu xam dal mënu ñu muñ dara asabr yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu dor nan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak jaamam sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nuppi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la wata buñ né seigne touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len deug seigne touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom seigne touba radiyallahu anhu seigne touba deful won résistance xam nga ñu def muñ muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nak ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma moto alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna muni astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دانيي رافتال فولين فك رك دانيي رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوك مون خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم اجر عظيم yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ni ngi waxe sax manam bu doon legge baat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara in lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bok bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtele muni
na yalla tax de bo beugé am tiyaba waye bis boné budu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko mu jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarélam aw bu jox taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak légui la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité asidduq asidduq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deug sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi thidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi thidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi thidqi wa sadaq bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi siddiqi wa sadaq bihi waw walasina jaa bi siddiqi wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun ngo walasina jaaw mu koy jaawale walina jaaw min baadihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yamul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaq bi sun baram ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugulñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yent yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la ulaikumul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoy am ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wo djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem
sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu degg ñu ta deggal wa kunu ma asadiqin wa kunu ma asadiqin and len ak ñi degg ta deggal ñi degg ta deggal na dafa jafé dafa jafé ma ngoy faral di wax damay faral degg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur seigne Mustafa Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy ndax jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane ngoy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran alquran ko nam su bofun mala yow yaangi jang alquran alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa la nday ñep ana sa wax lu bax je alquran lo wax di waqul lin nas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jang alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutres gor alquran tere namako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoneeku ci mbiram mi sama yoneeku ci wa khulu lina husna lol la alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni ruba qala alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bu ñupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustafa mbar wax ak kay wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtala mom seigne touba bam ma wolo té ma ko né ah indi nga nak mbir muna amalé ko man buma yeggé daara jé sama kër dana jaxaso té jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassul yéné di wax lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk di téralu bon ku ñew sa kër fekk ko lolu mum fassumako yéné takat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waw jar nako de waw netti nako ba tay jirul ma ci jaar yow ya tok legi ci conference bi warnu bañu mbeuk mir yi ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conference bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yanke yek sen posset yu disi ko la ni jabb lox nga ni ko jabb lox ana li ñu don waré ya tok légui ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu don war légui ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Mustafa Mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandargam ragal yalla
الوفاء من التقوى سام كو لري ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min at taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok da bok ci mandar ngay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin القران لا سن برام نه ما مثال لا نيغا خامني دانيو راغال يالا منا موني فولين فك داني ماتال كولري فولين فك كو راغال يالا فوكو فك داي ماتال ولري واو فو بالعهد ان العهد كان مسؤولا ايا بوبو لا مسيح مرتدى جيك واخ كره با ما وولا بما نييو ما دوجو سي نيك بي رك موني نيوكات سي لال بيم توغون يور ما لوخو بي نيما واو فو بالعهد ان العهد كان مسؤولا ñane ko waam bakki waaw sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina liñ fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti wasla asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natou sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natou bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla test ju jëk ji yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wassalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alaihi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggel ya waxo dem bako fa am ñu ñew ni ko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabil mustafa ali salatu wassalam mu ñu yonent yalla bi ñu waaw mu samp xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam ko asabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes di jekk ja fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes di jekk ja la muñ ci tes di jekk ja la yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro wati la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lool du am
wala fi dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma'a sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kassaba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natou yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nango alalam jep jox la appartement bi ngi ko fekkon bi nga joggé sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga ne la question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jele la senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genn la appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaag moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko wo ngagn bayi ko ko njabot te ya ko ne won togal yar gone yi may liggey ñuy dundé ba nupp nak ay bossay am fesso ci yene def dara ba un jour vendra nga xeyne ko wëñjëk yeewit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suyewon rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suyewon sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plainte sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul
wala matuma fi nek toyna te beug na kuko teralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoire sibata wala armoire vibata mom la yak jël serie eumbu tek ca kaw lal ba tojote armoire ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelant ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do ngalay jeri def lu bax li do ngalay jeri soko jeuflante asgor rek diga xamni asgor nga jeuflantel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di timuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamné da waron sa bu dawé daanu ci kaw bayam nga tékkalé ko ak bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamné da waron sa bu dawé daanu ci kaw ndayam nga tékkalé ko ak ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nangou ko té xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diiné waxati len ko dama jëlé la seen culture waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé jaral na mo muñ ba dé bu don rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diiné du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yaré doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoko waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqul la wa aslihu sata bainakum wa taqul la wa aslihu sata bainakum lolu sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla as-saqawatu as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandar gala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alko lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitra jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngok waye yow dal bala nga meuna tabe yow lol le mbadantan dat yow ak taccu lel mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñe moy batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñe moy bila wajine ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistin ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bas bi
ni la bi gis na la aras conférence bobu dal nga mëna jox mom batal xaliss bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñey wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ko sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñuy jëm ndax ñom al malo len itel ala la len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi mëna yobalé 10 metri mètre mbassé ma am lo 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggo ko ci alquran ne ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mom Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali sallatu salam ci diine l'islam ba mu jiyoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoonu yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaq batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou
ñu tabé lolu asaru la asaru asaru lolu tabé dé lolu asaru la asaru la tok ci bass bi dir yankey wër la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad té ka 2 kilo 500 ngi ci bop bi bo xamné deux param lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lepp param ngani muhammad wan muhammad naawlo garab ga

wala mu dagal biye nga dem makka neenaay da sok muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sir sir yent yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad neenaay convaincre ki beug muhammad neenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yanké yi xamnañ ko ñom fi leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kg 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamné 2 kg 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la ko tek 2 kg 500 ci sa bop bi jokk ko ca manam ni auto bo dugg yalla nga accident so di yalla nga dem safara la anallahu alwasilata walmustawsilata ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law bi yako organisé won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddi nako luy yok mes tuddi nako ñu bax lañ dé santé bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox tu ci gaayé di ma rétane gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xam nako tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa na ma ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Serigne Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Serigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit Touba mesu jimaamu gis sa bop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal jox dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bu xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolama gim baax rek ak jittap bu ando nak nga tek nga top li la yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena

yeneen lu mel ni feder bu ak ñim àndaloon. Xam ngeen ni biñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi, ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi, ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi. Xam nga nuñ def, dañoo dem taal université bu pire. Waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam. Bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire, xam nga nuñ defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya. Ñu ñëw taal daara kese ji, ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ ñëwoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko. Yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng. Daan ni damaa bëgg a jàng. Yow lu tax nga taal ko? Mooy en benn waay. Gis nga waa ji nga en ba tax nga taal université. Doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam, wala ma nga Amérique, wala ma nga Angleterre doomam. Waa léegi yow, yow doomi baat wala nga mënoo génn réew mi, mënoo jàngi fenn fu dul ci réew mi. Fi nga war a jàngee nga taal ko. Ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib. Nañ dellu ci njàngaleem Sëñ Touba lu mu waxoon. Sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi ni leen ak ku dul ndaw ñi. Daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Sëñ Touba nee na radiallahu ta'ala anhu, yow ndaw li maa ngi lay dénk na nga jiital sa intelligent que sa ambition. Sa intelligent na jiitu sa ambition, sa intellectuel na jiitu sa ambition. Mais ndaw ñi ambition rek, ambition rek lañ jiital. Fàtte fële seen intelligent. Ndaw lu intelligent dana fekk béréb bu ñuy jàngee xam-xam nga taal ko. Xam nga ni ambition tax, waaye intelligent nekku fa. Sëñ Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Nee na saa boo jiitalee sa ambition bàyyi intelligent gannaaw, nee na yàlla dana denc yow. Suñ borom day denc yow qadab al mawla. Mu ni Touba liman yaquduhu ijaahu duna hawa'u lirida mawlaahu. Mu ni texe ñeel na, réussir ñeel na, barke ñeel na, teranga ñeel na waajoo xam ni intelligent la jiital ci ambition. Sa intelligent moom nga jiital ci sa ambition. Sëñ Touba ne na kooku texeñeel na ko, texeñeel na ko. Ñàkk jiital sa intelligent tax na nga ni dangaa ñàkk espoir. Amatuloo espoir ci réew mi, yaa ñàkk xam-xam. Waaw, nooy def tilka ayaamu tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Europe figal na Afrika ayee. Loolu foo koy teg. Te loolu yàlla ko wax. Yàlla nee na Europe figal na Afrika ayee wa tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Yéen ndaw ñi, maa ngi leen di waat ci seenum réew. Léegi ci li gaa yi wax, man waxuma ko de, gaa yi ko wax. Gaa yi nee nañ yéen ndaw ñi yéen a taal réew mi. Waaw, léegi yéen taal ngeen réew bu nuppi nag, wàññi ko wan gannaaw réew mi, dugg ci ay bato, wàññi ko rayaat seen bopp, léegi kuy tabax réew mi. Dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew. Bu ngeen mayoon tuuti batma ci kanam tuuti, Europe ñaare am. Africain yi ñoo koy dëkkee moom ko wala ay gola dëkkee ko. Waaye Europe moom ña fa nekk màggat nañ, amatuñuy doom, te ña ngay dee ci jeex lañ jëm. Loolu lañ xam ñoom waa Europe ba xalal yi saa boo xamante ni ñi ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontières yi ba ñu teer si, ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifié ñi ci des. Parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal, te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal. Su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkoonte ni tey li ñuy tuddee ay jihadiste ndem am na, li ñuy tuddee ay jihadiste ñoo leen doon song si. Xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de. Kon lu tax ndaw ñi mën a taal bato wala ñu

0: waaye moom bis ba dégg si wut oto yi jël ko mun yóbbu. waaw lu mu yóbbaale xam na ko génn kilifa na ko yàlla dolli wér jamono ci gannaaw daf ma woowoon li may yow day dama laa xaw a ragal tuuti ma ne quoi lu tax mu ngi diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da nga taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi te yàlla def ko ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag loolu laa tontu kooka taxul ma yéene ko ko kat waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla yéene ma ko de yàlla xam na ko waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci addina bi comme Saam rek la doon bañ muy folote bii moom dana folote bisimilahi taala kon añaan mooy waral loolu xëy na ñu waxtaane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim ndax moom nga judduwaale moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem mooy fondation bi boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow gardé xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol mu ne alxalbu min ya fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima yàlla ci boppam moom ko xamal la sëñ Touba wax yàlla ci boppam moom ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am xol bu am jàngoro dootoo ko am xol bu am reynu dootoo ko am jeex na c' fini kullu mawludin yulidu alal fitra la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu juddu dangaa judduwaale xol bu laab xol bu set xol bu yéen a ñëpp jàmm moom nga judduwaale waa kañ la coxor gi dugg ak kañaan bi sañ la la dugg mooy virus bi nga fekk ci addina virus bi borom xol yu leer yooyu borom xol yu set yooyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ ñoom waare da leen di dugg da ngay gis koo xam ni ñun baal ma jàngul baasin mi mara jàngu ko borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële ndax lan bànneexu ba kanam bànneexu diw li mu wax àdduma ci kenn waxula nga ànd ci waaye li mu waxay dëgg am nga liberté bañ ci ànd waaye li ñuy waxay dëgg kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na waaye nag jëlaat yeneen kàddu yi ñaaw di ko teg ci ab deram loolaa jaaduwut mborom nena innamal mu'minuna allazina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna maa ngi leen di misaal xoli gaa ñi nga xam ni gëm nañ yàlla borom xol yu set yooyu borom xol yu sell yooyu mu ñoo ni mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko seen xol di nux ngir ragal yàlla ngir tiib mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indil leen ay prof indi ay prof yu leer jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax doo ngay dëgg waaye da koy falan fële ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg laa humilier ñaar yooyu rek la ci jublu waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan boo leen waxee boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm day dolli seen wóolu ci yàlla nii may wax ni ñoom gaañoo ñu le mu ne ñooñu foo leen fekk ala rabbihim yatawakkalun foolen fekk seen gannaaw gi yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëruñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la len yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa ma rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bop ci xol bu saggan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabarak wa taala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju ñeegal labal leen ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseug woon ñu yalla dig wërseug woon ñu yalla dig wërseug wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseug ñu yalla dig te gisaguñ ko bokki ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ñuy dund yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaronata ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لدينا أن خرم بني جامو خرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خرم بو خم نموم لن يجامو تدين كو سنة بني مني mune gis nga xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeramu khalis ak urus mom la xéet yonent yalla muhammadu di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damo ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans la ñuy wut sans mais mérite moom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang da ko ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural xaaliss motax yonent ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwiyan dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yamalé musawwiyan dinar ayni bil madar bo gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu doon bu fess del la ñamalé musawiyen dinar ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug ustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet donga tax ñimitu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko e wa seigne moustapha may sa bi xol sa retu mbam sa retu mbam et après sa retu mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wara immuni ko way rusuna daano yonent yalla bi ñet yon nak lolu rusuna ko waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñobaxtan la ñepp di len deglu waye ñu metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxone ñu deg leen fofa waye bañ yegge lañ gis lu luqi seen beut ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebeut yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li feeg di guddii mebet di dem muna amay jeufam digeen di ñaaw dom adamu bu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibit yu guddii foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nibit yu guddii muna amuni jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jegi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana rut payas bi jëm aljana wala auto rut bi jëm aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa ne poste bu nek duwañi malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté nga dégg mu ni badjan jobbe njaay ay yow da nga xam jobbe njaay munillah jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye mu ne ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal khayal malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom baniko sa bajjant amin taxu jak sa baye bok mun man malaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjant jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mun la yeen defena wala mun nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fi nar ñu la nan bu bax nga ni kep sawara ko ni waxul dem duggu ci day lank motax mala ko ñu wax demal duggu sawara mukk dañ lay bamax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab jini dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan ngum yalla jaralon na la do fe muk muk muk waye sa ngum yalla jaralon na do yak der muk muk muk te diko tay sa ngum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngum mayon na la bu julli jote nga bayyi li nga jappante dem julli ji nga ni waaw waaw Seigne Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow wa yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobbu la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fi business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagnen ni ndax seen wal da nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulil fil jinan bo tontut usqitu fi nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fa no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxé di jema jaay ngëmé di jema jaay nan am mourid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wul jumaaji doyna la wulisi makka bu boba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ko mënul de dañ nan ku ko def rek dedet ku mënul lañ wax borom xaside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku mënul la wax ku mënul dox fu moy ku mënul la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mané yam waye ba dem makka joté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lim bir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccaxi ya ñu bari dañuy paccaxi waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccaxi ñu bari jokkuñu dañuy paccaxi njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy paccaxi donc paccaxi day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkat bi rek dal ni fip fip jinn ci ew way ndaw fon do nga la koy de fon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dagay wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek dugg aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci len seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نك نالا سانداك سباي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci biir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seigne nata dootuma fay amul problème lolu wolof yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tu dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlë xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni seeni wajur yag nañu wax yow diw xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu hal halk bi bi fi di alaku afakay yalla sax wax nako ci al qur'an yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna ma alku ñu bari seen wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara patu alku waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas
1: subhanallah
0: bu ci bonum yu ak jek dara garawu ci dara sayna tudutu matas mom yagges nako wax ci tariqa yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jek gi ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jek mom jigen nakoy don jek jigenay don jek waaw jek mom jigen nakoy don jigen nakoy don dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على نور نار نور على نور إلى آخر إلى آخر هنا من سورة النور مومت إلى آخر يالا داني مثال قلب غم يالا في أنا قلب سليم من الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري من مثال نكوتي لير تكوك لير lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alew mahfous yi bari la amna bu ne ci asman su jik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfous alew gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbul mu'min man na lire lawul mahfous al khalbul mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min الخلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح الخلب المؤمن كما الخلب سليم الخلب سليم الخلب سليم برام خل يو ينك نواني لسين تباهني لفيق نيجي تكاو سوف فولين ديج دوال لاقو تشين جناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adamay di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur dang ko te jefe ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaquba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaquba do len xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañuñu al muslimuna fil ard li fek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab dekk li fek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni señ mun taxa bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni señ babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de Cheikh Abdou Khadir Jilani ñom fa lañ tudd de Cheikh Abou Yassid Bustani ñom de ila akhiril akhiri muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci Abdou Khadir Jilani joxotuñ ko ko yalla alak len muni ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mesna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mesna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci Senegal té kenn worma la tuli légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay yegg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu warmal leen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ légui ay jégg lañ té dañu fa ci yéene sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla am dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xol nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leena alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xolé jëm je yalla bax yalla nañu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islah koy islah xedwa yalla alak leen té bo démé ci source fekk fa ci Abdou Khadir Jilani ma nga fa tudd ci Abou Issi Bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhiri nañ leen wagniko bala depp wess ñen bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqda'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat ba gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan baat ba gemign xola len di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi neena xol non la mel ci ay cër lu wax loxo duko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jim rek cër yépp top ko ca bu dawe deugmal banex cër yi top ko ca mu daw deugmal fen cër yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla cër yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil khalbi ma yena bu fekke da nga bëgg ton nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu neko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ tuba ne na ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñine la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufa nga ci mom laal bayyi ko ci banexam rek lu ko neex na def te waye ndaw lool kay tuddu du defar nit yaq nit la tuddu kay ma tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun Sénégal bi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay at serigne dara buy gëraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun Sénégal bi ci politiciens yu bes yi at serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye lu len ma sa naqari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len ma sa naqari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ tubani lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol manam muni saqil dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ñila defaral mako bo nopp nak ñila bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëggee tabaski ne ko mbala ya bu bëggee magali ne ko mbala ya bu bëggee korite ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ne kañ lay defaru am xar sax bo bëggee musur ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggee musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol mun am ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jamiha fa'susabil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay xéti naccio diku xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'iril qalb min ar-rasa'il jamiha fa'susabil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisee borom xam xam mu na mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gima gis ci nit ni ñukoy sohoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sorax sohoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci sohoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi bax na bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi way yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu ne mel ak sénégalais am jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel len wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jëlé bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekkenteni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi
1: ndax ñom ñoo doon sàkkoo participer ci jotaay bi léeg-léeg sax bokk yi koy jëlaat di ko jëfandikoo ma naan est ce que di ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man awuma ci solution ndax sëñ Modou koy dugal ci internet bi rek ala kulli xaal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi danga ci am loo xam ne danga ko mën a dégg insha allahu taala yeneen ci des gone yaa ngi ci jéem a kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xam nga site la xuma pont daara ji yëpp ñoom Modou Mbaye Modou Mbaye mu ne sama jarbaat boobu di ko faral di def

jëriñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis te duma ko wax bu dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi nekaté kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon déssa wara wax déssa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégla lol rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xane ci lañ bok man tariqa sangam seyna te dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolu ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ñu lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal fekk bobam cheikh modul fadal ah bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xane mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu di mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba ni ko delul wol ma Cheikh Modul Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Modul Fadal ni Cheikh Modul Fadal ñewé mu ni ko aw Aladji Fallu yeen batay dal mune su gëna nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mune len ci nax dal donte moko fayabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokku tak moussa mbaye isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di beccëk mu door la gëm wala mu door ki waye réagir wa mu ko ci gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal señ mudu ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullah.

والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتي في تي سنغال ني ديبو جيرومي وقت فوفو تي ايطالي نوكل نين لين نيانال لين ساكو تي يين نيان دي لين بالو حق دي لين بال حق mbok mi la nekkal ci technique bi moy serigne modou mbaye cham xam ngeen ni dimanche wessu tay genn guñu won sunu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub li cancer de foie mu nekkon fukki tomb yo xamni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat joji ni ko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ni nga xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam ni ko appareil bi di wone tawat di nek ci biram bindel ko ay ordonnance yu ko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñeenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombu yi nga xamni ma nga tammi won ci al kasib wolof diko wax fen al khiba wolof diko wax li ñu tuddi jëw al kibru wolof diko wax reey al hasadu wolof diko wax kañaan namima wolof diko wax rambaaj al ujbu wolof diko wax naw jëf ñen ñi nan ko manam ñu xani ci wolof dañuy wax naw jëf ñi diko wax ko ba xuma aaj lañ ko wax wala yi mel nonu al bukhdu moy sunu tombe dimanche wessu wala fa diko tudde bagnel bagnel gu tegeewul ci diine sunu tombe tay kon moy liñuy tudde riya wala fa diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ji fess digënt asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara la cheikh mu bamba junji téréen bi mi tuddé jawhar defena bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla bu ni gagn tuyaabu ju re waye mu feug de neum lamu gessu rek yalla niko soxlaatu mako
ba tax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa yuqimu salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima min yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yonent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolam jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wasalam jëf ji nga jëf mu deppok jëfi sunna muhammad sallallahu alayhi wasalam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni waqimu salat rek wa atu zakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way meuna def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni atihu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ba alquran jeex fum ni atihu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ali salatu wassalam bu ñu leen ak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mu rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am jariñ te bala am jariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am jariñ nga selal ko ngir jëmam ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ri'a an-nas rik way ko ci bañ sa jëf sanku muna muni bokay def genn ci ngistal bil manni wal adha bu won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala da bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wal asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko munta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal riya mi ngistal ehlu ngistal
sun borom neena yomb nañu xam ñu wax no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré rek munu ko ñaka baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yobbu ko waye joxewuko ngir yalla de daayru rek wa daayira bi ni diw lutax joxewut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Abdou Rahmane Mbacke Diop muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab jinné fa né ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi tej jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala chalayam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang khasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ de jang alquran muni jox leen ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang na muni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie cancer de foie légui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mu na waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba joggé daara ja muna muy lam doon joxé fala yam kérok ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daara yi makoy jambat
dañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxal nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkat seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxul jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defato ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla way bu fekke dom de newon ci daara ja dong nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom daga signenté mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronata sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam def ci sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla upp na ñi dima bolé ak dara mune kepp xamni jëfna ay jëfëm te jëf ya bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jef ji bama ko xolé gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo jef ji ak ibra degen lo yeb bayena lin
ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seeni mandarga di len découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun lool la alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mëno fexé ba bo woté ak jaamu yalla kay leen ñu defal yalla muna mënu lul seeni tank dana damu ñu doga jox ilaahum kusala kay leen ñu defal yalla mune bala ñoo jog rek danañ diital ba darñel minute ñu nan mo ne degg na bayyi rek mom joxe nañ fukki jooni de amor penda de ne nañ joxe na ñaar fukki jooni muna ko nda bay bo mayin ma joxe ni xamna bu mo joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkontani yibra degen lo joxewul bay mor penda joxewul kon yow do joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li bay mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilaahum kusala sun borom ni duñ ci am kat wala yunfiquna ilaahum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxawne ay ca dama bëggoon ñu dajalel daaray serigne basirou mbacke xel kom yonne ko ko da di lamb posam ni bismillah gaaya di joxe ba ax ci mom sun borom ni wala yunfiquna ilaahum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci basirou mbacke xel kom ki mo sof ne lolay jëk wax muna muni bu ñepp joxe mënta ñak baña joxe buy joxe day gagni muy joxe muna muni xol ba ngay ñurñuri ay wa juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jemerel ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol ba ngi ñur ñuri wala yunfiquna ilaahum kari'un min mënta ñak baña joxet bu ñi joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala bal rana ala qulubim ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam lay lay nit ki judduwale ko nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax mukk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo deme xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témer lañu joxe yalla ni bu la wore ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna muni amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la ëppalé taxna dana russa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tolli ñaari jooni yepp mune ak yow li nga def baxna
mom kay mo ngestal waye yow li nga def baxna motax yalla